0: project di orang yang lalu dating batik dan dating kawin dan dating kawin. Anak kita berjumpa yang lebih apa keibatan. Ada yang berarti baik itu. Nah, jika tidak ikut itu, nanti kita bisa kambil yang ada zaman. Dan jika ada yang ada yang tantera. Kami bisa, apa yang saya punya selama itu, saya tetap beri buang kiri tahu, pero nga sa official amount na sa Senado, ang natanggusto po ay hindi yung kaya sama black na nagbaangkira sila yung hindi mga liberato ng Senado. So, hindi ko dating public ng Marty Person na minagong tumatulong sa mga dating body parts ni Zabi ko. Walang announcement kahit po yung kaya sama black. Ang gagawin po yung joy, hindi sa Senado. So, this is an event place sa Mandalo yung city. So, kung hindi ito patawag na hindi ko nakaupo na sa Nagbury Girl Committee, hindi ba ang dumagastos nito? Secretary Tongpolo, kung hindi ito ipinatawag na rinitin mo siya ng Bureau of Committee. Lalabas na hindi na naman recorded ito dahil nung nangyari sa Senado kung saan gumarabi niya naging walang dating bodyguards ni Ko. Pag hindi ang kinikilala, rinitin mo siya ng Bureau of Committee. Hindi na ito recorded ng Senado, eh ano saan mo doon? In case of legislation kayo ba ito? Yan ang mga tanong. Yung mga pigay ni Ko, yung mga dating bodyguard ni Ko, ay hawak na po ng mga ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga sa bigay ng mga nagalitang pera. Ang Office of the Ombudsman sa Katunayan, inire-request pa sa kanila na magbigay po ng individual affidavit cover. Kasi hindi po pwede na iisang affidavit lang ang gagamitin para sa kanilang labing walo. Na ang iisang ang alam nila, iisang circumstance sa pinaroon nila ng bigay ng mga nagalitang pera. At sila lahat ay kasama doon sa lahat na nag-delivera ng nagalitang pera. Imposible naman po yun, di ba? Hindi natin tayo nakakasulong tubod sa balong request ng Office of the Ombudsman. Hindi po natin sinasabi na hindi totoo ang kanilang sinasabi. Pero bakit kaya po natin inalako sa ito sa publiko na paulit-ulit na para magbigil sila? Hindi na nangyumala na nagmamuka yung kanilang mga sinasabi in public. At kung hindi hindi mo patawag ang Bureau of Committee, bukas na bukas po sila sa kaso. Sa totoo lang sa ngayon, ito ang personalidad na po ang nagbamain sa kanilang kaso sa Bureau. Libel at perjury. So, ang tumagay, pero ang nagsara ng kaso na kung ito mga dating bodyguard ni Tony Blanc sa Alipo, ang daan hanggang ang pinaprotektahan ng mga taong sinasabi tumutulong at nasa likod po.
1: Ms. Antinawa, ano ba po? Kung hindi ito in aid of legislation, may obvious na in aid of the stabilization. Dahil ba ang pinag-aalok nila yung kampanya ng mga taong targeted nila na makinagpaniwala din sa kanila sasabihin. Eh, obvious na na po siya selective yung testimony po ng labing loob.

discussion sa mga kulitabero. Yung mga pangalan po na napanggita na patay sa motion ng po ng investigasyon ay pinalo at hindi na lamang nabala sa radar. Ang impression kasi ay malapit sa kusina. Nagpatanong po sa kutabero.

Sa kapalitan ng kuya sa pagkusap ng malaking na awan sa kasaysayan ng mga Diyos at ng Pilipinas.

0: yung magaling na agad yun. May charge na agad yun, di ba doktor?
1: Tama po. Pagkutok ng tagapit, parang talaga po yun.
0: Okay. At yan po yung realidad niya, kailangan may feedback din. O ba, para doon sa mga, doon sa mga, lalo po sa mga nasang legal income.
1: Kailangan po talaga.
0: Okay, ngayon. Ito po, kasamahin ko lang ito ha, kasi yun po paglipat siya, dapat din natin maunawakan na it's the responsibility of the hospital na asikasuhin yung lipat nito kasi na emergency cases. Hindi mo nangangayakan yung pamilya na mag-apot ang ambulansya. Ikaw ng hospital, it is your responsibility to coordinate the transfer, di po ba?
1: Tama po yan.

0: 7, July 6, July 6, at sana when by then, eh meron tayong matatag na liderato sa Senado. Bukas ay nasa natin, titita natin, habang natin yun, baka nasa
1: nagkaroon. Ito ito nangyayari mo.
0: Tingnan na, meron.
1: Magkakaroon naman ako eh, ng either hindi na babago, kundi magkakagsibay ko kami yung liderato.
0: Gawin nyo lang. Tapos hindi na natin, huwag na yung mga paano ka ng batas na yan. Kung nari lang yun eh.
1: Kasi parang, ano yung priority measures ba sa kami? Yung discarded na sa kami kung hindi dito mo dahil nagsago na kayo mga mga mga mga mga
2: impeachment.

Be used against them,

Vice President Sarah.

Tuesday, 2 p.m.

I'm going to go to the hospital.

0: That is an important change in some line. And enjoy the leaders President Donald Trump. At inasa ilalabas sa mga susunod na araw ang memorandum hinggil dito. Sabi ko ni Trump na bahagya na rin buksan ng Strait of Hormuz. Nakatatamang isa pa ang opisyal na signing ceremony para sa kasuntuhan sa Geneva, Switzerland sa darating na Biyernes.
1: Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy batay sa resulta sa unang-unang araw na kanakalan kahapon.

Reverendo Joseph Gil. Ayon kay Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert and past president sa Integrated Bar of the Philippines, posibleng may mga senador na tumawid sa kanilang paksyon upang makapaghalal na ng bago sa ng president. Ayon, nangyari na ito noong 2020, kung saan hindi sumunod si Speaker Alan Tirotezano sa kasundo ang term sharing kay Maipongis ng Lord Alan Velasco. Nauwi po ito sa pagkakataon doon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang transaksyon sa Kongreso.

0: Lois at July 6 ay yung kay Senate Secretary Renato Bandung. Dati po ito sa impeachment calendar na napagkasundan ng mga senador sa ilalim pa rin ng Senate Presidency ni Senator Alan Peter Cayetano. Kahapon dumugong sa deadline para sa pag-aari ng pre-trial briefs ang House Prosecution Panel at ang kapalaman ng Vice Presidente. Dumarating naman ng Wednesday, June 18, sasagawa po ang pre-trial conference kung saan mag-aharap ang mga kinatawa ng House Prosecution Panel at paabogado ni Duterte para sa stipulations o yung pagkakasunduan at pagpamarka ng mga ebidensya.
1: Nagbibigay ba si FNA yung mga basketball team coach Tom Baldwin hindi pwede ipag-report agad? Ito ang sinabi ni Vice Secretary Francis Tolentino kahit pa may makita paglabas sa kondisyon ng alien employment permit ng Banyagang coach. Taliwan si Tolentino may kanilang tulong sa posibleng paglabas sa AEP lalo na kung nagsagawa ng aktividad ang Bayon coach na hindi pinapayagan sa hawak nitong permit. Ito ang nagdahilan kaya kailangan humarap si Baldwin sa dole para tumutin ang mga isyu. Ang Bicaya Green, muli isang sa ilalim sa yellow earth status mamayang hapon. Detalye, Mark Pakalaman, Mark.

0: of vitamin D3 that helps us immune to support with proper diet and exercise. Yan mga kapos ang power of 3 na makukuha mo lahat from folic acid plus zinc and plus. Kaya sige lang, sige lang. Ang folic acid plus zinc plus folic antiferous is the generic name of folic acid plus zinc and plus. If symptoms persist, consult your doctor. Yan mga kapos ang support ang rata na piliin natin at palagi malakas ang ating resistance at immune system para sige lang sa mga plano at laman at karang-araw.
1: Ang respect tinatanggal natin talagang si dating congressman na Mike Defensor,
0: yes.
1: Yung party by leader, huwag tayo ng kanilang gagawin pulo mamaya, at sa Mandaluyo, kung nila yung mga, may bago silang labing apat, yung labing balo, dati ng mga naiharap po nila, mga bad ex-bodyguards daw po ni ex-congressman Saldico, ay nagbigay na po ng testimonya.
0: Bakit kayo hindi yung sinama?

Thank you.

ng ating dapat trabawin po ng mga medicines. Isang panahon na yung naging unproductive po ito because of the...

0: una amendment la cosa. Un problema, no lo hago con los chipazos, que no era, no era el caso, no era el caso, no era el caso, no era el caso, no era el caso, no era el caso, meron din po dyan yung nuclear safety na kapag may nagkaroon ng disgrasya kaya sa Japan, may mga nuclear po, makapitbahay natin ng mga bansa. Pag yan po umabot sa atin, matayaran po tayo kapag may mga nasaktan, may namatay na kababayan natin, hindi ko sobrang na itang disgrasya ng nuclear po sa mga lugar. Matayaran tayo, pero kailangan po mga nga ng problema doon sa itang nuclear treaty na yan. Ngayon, hindi mo tayo papasa-pasa. Dahil nga po dyan, marami po nakapatingin ng mga yun. Kaya ang problema, wala pong
1: kaya po
0: hindi lang
1: mag-walk out. Kaya pong tapusin na in just one special session day sa lagang, dami yung bilanggit na mga dapat
0: kaya po, pag sinabi ng TV of Amendment, pagkatapos ko, may tatapos.

Opo, sinasabi ko ang mga kate o ang mga bagay.

Thursday, 9 a.m. on Sunday. With a perfect combination of

0: Pero
1: con el camino,
0: ¿no?
1: Pero
0: con el camino,
1: ¿no?

Okay. And then see if you get a

5, na may sumasok na sumayang ay patuloy at palagi ang ating may kapatid.

0: So, dito natin yan, sinasabi, kasi po, again, yung meron din na stress, I'm sorry, yung stress na isang sanito, which is driven earthquake, ay pwede matransfer sa kabila, but, ano po, so, these two folks, they have been very close to each other, you know? So, we have the same event, noong October 2019, apat na lindo, in a span of 1 month, alalakas po naman po. And yung mga dinamikers natin dito, masyadong magkakalapit yung mga first apart.
1: Sir, yun din po, no? Kung kunyari po yung katabing fault niya, medyo may pag-yanig o stress na build-up, na-release ng fault na yun, yung stress na yun. Hindi po ito nagko-contribute kahit pa paano doon sa pag-generate din o pag-stress build-up ng katabi ng mga fault?
0: Hindi, matapos,
2: naisip ano po, yung tsunami alert, ano po ang naging resulta nun? I mean, anong experience po ng after the tsunami alert was raised?
0: Okay, so meron pa yung tsunami, pinwede sa stadium pa, then nakadjet na record tayo ng pang pinakamataas na record natin, 1.4 meter high.
2: Okay.
0: Pero yung mga tatangan natin, after the event, kapag ba tayo ng mga altitude, and based on how pabot ang 2 meters yung tsunami wave, and tumabot yun ng several meters yung alon doon sa babae. And pero yung nakuha natin ng information, 2 meters. Halos kinukonfirm din naman yung level station natin na 1.4 meters.
2: Yeah. So, ibig sabihin po, hindi talaga mataas na yun, pero hindi yung inaasahan talaga na gamba-gamping alon yung darating.
0: Hindi kasi natin yung masasabi yan. Kasi, again, for one, meron tayo ng 28.1 na nangyayon kasi sa mga utak 8 to 10 meter siya ng wind. So, yung recovery natin na nag-evacuate yung matao at yung sinasabi natin, more than a meter. So, hindi pa talaga nag-fix ng height. Sinasabi natin yung sa ating advisory, more than a meter siya ng wind.
2: Oo,
0: kaya din nag-generate. So, hindi lang to move.
2: Tama po. Kaya lang kasi napaka-extraordinary ng 7.8 eh. Kaya, at tapos offshore pa, kaya medyo marami pong kinabahan. Director, medyo condition ko, ano, medyo maraming nag-request sa akin, sabi nila, pag napausap mo si Director Macolton, pakitanong mo nga yung 3 active faults na Isabela. Yung mga faults na ito.

0: kahit pumili mo naman dito, bakit tayo mga lineup? Oh. Diba? So yun ang so, basta yan. Yung live show to is, these are, gamit bilang tayo namin ng dagat. And, dito sa Rizal, pero diba, may mga, ano tayo dyan, may mga cement factories, diba? May mga live show din dyan, yung masongi, mga live show din yan. So, magkatanong kayo, parang nasutayan dyan sa Rizal. So, yun ba, sabi niya sa dagat. So, if you have practices for events like this one, they have a contribute. So, if you will be this event, 1,000 times, then, so you produce 2,000 times talaga yan. Part of the form ng
1: so, pwede pa rin
0: yan? Ay, nag-gawin tayo sa home. And, so, my life, so,

0: then it's up to the picky. Talking about the London this morning, see what they do.
1: That's it. No, all the money, sure, to wear the arrow ng kalayaan. Ang, kasi kasi kung po yung naipakita natin dito sa poga, sabi natin, well, sure naman. Eh, kung ay po yung kanya po niya, kanya, kasi kayong bata, nakita rin natin na yung anonymous sa 10,000 ipinambayan po ng ospital. At nag-promissory note sila para doon sa iba pang kuna.
0: Ito ang bill nila sa ospital kasi ito may ang sakit po ng bata ay nag-alipak. Masayang po yan.
1: Yes. Okay. Sa video yan kahapon. At ngayon, si Tate Romel, nandiyan ba siya? Para dito sa
0: mga... Ako, kapatid natin, ano ho, daddy, happy na, happy sister, so 10,000. Ibig dalawang dito po ito. So ngayon po yan.

drug, hunger, or drug.

0: every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: Kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap Mi Goreng. 25 piso lang.
1: Pagod na naman ako. Nakatrabaho, hindi makakakunin pera. Mag Burr Brand Sterilized. 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho. With proper diet and exercise. Burr Brand Sterilized. Tibay pagod na sa trabaho.
2: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa kising, sa lista dapat di-bit. Your kid needs C-Bite.

0: Borelar po, mag-MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap! Mag-MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan. Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
1: Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
0: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from

0: Sierra Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Coffee Co Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sierra Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, Coffee Co Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
1: Coffee Co Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.

0: DZEX. Every time, anytime, everywhere.
1: Yoyo mga barang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-power energy light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa Jump Radio para sa power energy light na bayad sa kuryente. Ang power energy light para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa power energy light sa 0-5-450-46.
2: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric at Kidlat. Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas ng ulan na huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.

0: Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
2: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa kissing, sa lista dapat di-visit. Your kid needs C by D.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para yong ng mata, mag EU Executive Optical para expert eye care, huwag lalabu ng mata, EU, love your eyes.
2: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
3: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X. Para walang asim at baho, mag-Zilka Whitening Deodorant, kilikili walang budol, 49 na piso lang, SRP.
2: Zilka Whitening Deodorant, ang kutis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant, bumili na sa suking tindahan ng 49 lang, SRP.
4: Adam Orellar po, tatagay ako tayo. Iinuman tayo ng light, magtanto ay light, para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po, kasama ang inuman ito. Tanto ay light, barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman, tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly. Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para iyong ng mata, mag EU Executive Optical para expert eye care, huwag lalabu ng mata, EU, love your eyes.
2: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
5: TGON Radio.

0: sex. Every time, anytime, anywhere. I'm here.
1: Scramble egg, haluin ng itlog, maglagi magic sarap. Para magluluto ng itlog, maglagi magic sarap. Scramble egg ang magical.
2: Let's lay good food, good life.
3: Lagi magic sarap. Scramble egg ang magical.
4: Adam Orellar po. Iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya. Para buhos ng sabon. With regular use.

0: Alagang papaya, alagang zilka. Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
1: Hay, ang hirap.
0: May solusyon na dumarting, hindi ka mapapagod.
1: Ano yun?

0: biyahe ang buhay!
1: Yes, Bar!
2: Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, mag-Ber Brand Sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Ber Brand Sterilized, tibay pagod na sa trabaho. Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
3: Unilap Kwalitian.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neyosep. If symptoms persist, consult your doctor.

0: tayo sa masarap?
1: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
2: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30, Jolly Spaghetti 50, Burger Steak 50, among stores. Sa presyong everyday, Jolly
3: Savers, sarap payday.

0: regular po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Kaya matarap na with Yorn Cubes Pork and Chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. At lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas pakulo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.

0: bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok, para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
1: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.

0: ninyo yung mga bata sa daan sa harang ito? Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, yung driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, yung pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-5450-46.
1: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco, para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc, para nakakatulong sa deficiency. Pag Per Brand Choco, tibay sa choco, hapunan na.
1: Per Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
0: Lakas ng tama mag-alak pa.
1: Mag-Lead Horse Beer, para masarap ng sangkap ng inuman ng beer, lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan, drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman, drink responsibly.
2: Exam season na, di na pwedeng absent, dapat di sa kising, sa lista dapat bibis. Your kid needs C by D.

0: every time, anytime, everywhere. I'm here.
1: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Pancit para iluluto ang mi goreng. Tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po, masaya walang pagod. Mag-Aomi Goreng Instant Noodles Pancit. Sulit sarap mi goreng, 25 piso lang.

0: Isabella po, baka naman pinata Johnson's Babies nagsabon para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Between Ka.
1: The alpha tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
0: Myra E. Aming Between Ka. The alpha tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
2: Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, Magber brand sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Ber brand sterilized, tibay pagod na sa trabaho. Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt, tapos na ang walang dumi.

0: X. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Bakit ang half di sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala half di. Paahit na. Walang half di. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa half di. Walang half di.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa half di. Walang half di.
3: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
4: Ay, ang hirap.
3: May solusyon na dumarting, hindi ka mapapagod.
4: Ano?

0: Sayahay ang buhay!
1: Yes, Sir Bar!
2: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Burr Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Pag Burr Brand Choco. Tibay sa choco. Hapunan na. Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.

Adam Orelarvo, mag-Zerp powder para maglalaba. Singaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP. Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox para tatanggalin ng ubo at phlegm.

0: non-conditioning shampoo. Must feel smooth and manageable. Para nagkakagigil.
1: Zara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-coffee ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Zara Guardian po. Sarap ng Blanca coffee to. Para masarap sa kape, coffee ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
2: Coffee ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.

0: bituin ka.
1: D-alpha-tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
0: Myra E, aming bituin ka. D-alpha-tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
2: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na cemento. Kunin ng cemento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa cemento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang cemento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.

0: every time, anytime, everywhere. I'm here.
1: Adam Orellar po, tatagaya po tayo. Iinuman tayo ng light, magtanto ay light, para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po, kasama ang inuman ito, tanto ay light, barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman, tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly. Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt, tapos na ang walang dumi.

0: BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Bangko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO, huwag kang magpapatakot. Bangko na tayo.
3: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
4: Bear Brand Aldult Plus, level up na sa tibay pang adult.
5: Aray ko!
6: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR. Para tanggalin ng aray. At tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan. Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
7: Unilab Kwalitian.
8: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alexon FR. If symptoms persist, consult your doctor.
9: May bago sa Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, mag Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old,
10: the use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health.
11: EO51CA number 02, 1 series of 2026.
12: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant, kilikili walang budol. 49 na piso lang, SRP.
13: Zilka Whitening Deodorant, ang kultis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant, bumili na sa suking tindahan ng 49 lang, SRP.
14: TGON Radio.
15: Tulog na baby, patulog na kayo. DZEX, mapapakabatog ang kasasarap.
16: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, pagka.

0: Kaya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: Ito na lang, Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok, para mawala hapdi. Paahit na, walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2, iwas sa hapdi, walang hapdi.
1: Gillette Blue 2, blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi, walang hapdi.
2: TGON Radio.
3: Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
4: Narito na ang pambansang Tita Baklita ng Bayan, ang Queen of Late Night Radio. Handang magpayo, magparinig at magpatawa. Ito ang nagmamahal Tita Chupeta, ang Queen of Late Night Radio sa D1206 AM.
5: Mga bakla!

0: 看他打过。
1: Kami nagsasabi sa akin ng mukha daw kung siga at basagulero. Kaya na-discover ko na magbakla na lang.
2: Bakla ka ba, Lods? Ito, sobrang dami nagtatanong na to sa akin kung bakla ba talaga ako eh.
0: Suta ka!
3: Pat ko o pat niya?
4: Pat mo.
3: Siyempre pat ko.
5: Ay, bakla nga. Ay, bakla, bakla, bakla, bakla. Ay, bakla, bakla, bakla.
6: Mabuhay!

0: Masaya-saya ko kapag nakakakita ko ng pogi.
1: Dapat bakla. Masaya pag may bakla. Mahal ko ang mga bakla. Gusto ko ang mga bakla. Dapat may bakla.
2: Kaya tayo pinaparusahan ni Satanas eh. Puro kasi kayo bading.

0: Nagkatuta na ba kayo?
1: Gusto ko itlog mo.
2: Tawagin niyo lahat ng mga bakla.
3: Aboy! Maprito ka.
4: Hindi mo sakit sa put yun.
5: Mahilig ka bang kumain ng mani?

Ian, how are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, mga baklitos. To the highest level. Yesterday once more, today is Tuesday. Yesterday once more, ika-16. Tama ba ako, mga iniibig, ha? It's the 16th day of June. Napakabilis talaga ng panahon, ano? After, ano lang, 2 weeks, tatawid na tayo sa July. O, after July, August na. Naku, ilang buwan na lang, mag-beber months na naman. Nakakalurky, diba? Kaya nga pag sinabi nilang time flies so fast. Ibig sabihin lang nun, simple lang mga iniibig. I-enjoy mo lang ang buhay mo. Huwag kang huwag kang mag-dwell sa mga malulungkot o mag-dwell sa mga depressing moments ng buhay mo. Just enjoy the day, sabi nga nila. Be positive. Ito ho ha, ewan ko lang kung applicable sa inyo ito. Pagising nyo sa umaga, siyempre sasabihin nyo, praise God, hallelujah, thank you Lord. Another blessing na itong umagang ito. Pagising mo pa lang, dapat salubungin mo na ng positivity. Hindi yung ba pagising mo pa lang nagnenega ka na. Diba? Umaga-umaga pa lang Puro kanigahan na yung mga lumalabas sa bibig mo. Nakaka-lurky. Dapat, pag-isig mo pala, sasabihin mo, ay, praise God, hallelujah, thank you, Lord. Tapos, umaga pala, nakangiti ka na dapat. Oo, dapat excited ka na sa araw na yan. You know why? This is one thing na sinare na isa na panood ko sa Facebook. Dapat every day daw ay excited ka for that day. You know why? Because you can never tell, baka next day, wala ka na. True lalos, ganyan ho ang buhay ngayon. Hindi mo masabi kung kailan ka kukunin ni Lord o kailan ka kukunin ng kalaban ni Lord. Sa totoo lang mga iniibig, diba? Kaya pag...

0: ano eh, sabi nga nila, you make your day happy. You make the moment happy. Ikaw ang ano eh, ikaw ang magtitimon para maging masaya ang araw mo. Because you can never tell. Sabi nga ni Ate V, you can never can tell.
1: Ayaw!
0: Hindi mo masabi baka nega ka nega. Ayan, goodbye ka na pala that day.
1: Ayaw!
0: Diba? Kaya treat each day na it's a very special day. Dahil lahat po tayo sa mundong ibabaw na ito, ano man ang edad mo, ano man ang estado mo sa buhay, there is one thing sure. Lahat po tayo ay nakikiraan lang sa mundong ito. At pagkatapos po natin makiraan, tapos na yung ating role. Tapos yung mga bagong sibol naman, mga bagong panganak, sila naman ang mga bagong makikiraan. So ganun lang, at syempre pinakamahalaga, kasama mo si Lord sa buhay mo para masaya ka, para may peace of mind. Katulad ko, kahit baklitos ako, kasama ko si Lord. O syempre, hindi naman dahil baklitos ka eh, wala ka ng spiritual life, syempre meron pa din. Oo, ako, kumikilala po ako ng spiritual na luhod. Oo. Hindi ho, dahil mga baklitos kami, puro na lang kaming physical na luhod. Diba? Bahagi na ho ng buhay namin yan dahil mga baklitos ho kami. Ewan ko lang sa mga ibang baklitos ha, kasi ako dalawa. Isang physical na luhod at isang spiritual na luhod. Oo. Kailangan balance eh. Hindi naman tayo perfectong tao, mga iniibig. Hindi naman balance. Kailangan balance. Hindi pwedeng absolute. Hindi pwedeng dahil baklitos kay absolutely, puro ka na lang luhod, luhod, luhod, luhod.
1: Ayaw!

Eh, hindi naman totoo yun. Oo, bahagi lang. Bahagi lang ang buhay namin ng paglohod. Oo. Eh, yung iba ko kasi, hindi lang paglohod eh. Bahagi na buhay nila ang pag-yuko. Oo. Diba? Eh, may nagchika nga sa akin nga nung the other night. Sabi niya, tita, napaka-unfair mo naman. Bakit tatlo lang ang tinutukoy mo mga grupo na mga baklitos na mga pare-pare? Sabi niya, tita, excuse me. Meron pong iba pang grupo maliban sa Pasukona. Alam niyo ho ba yung Pasukona? Pasukona Community. Pare, subo ko na, pare. Oo. Yan po yung mga, ano, yung mga baklitos na ang lalaki ng mga katawan, mga machong-macho. Oo. Pero maliban pala sa Pasukona, meron pang ano, ano bang grupo to? Payukona. Payukona. Literal, diba? Payukona nga sila. Pero mine, Lukona. Sabi ko, bakit palukona, pare? Luhod na ako. Pare, oo. Palukona yon. May nagreklamo, nag-message sa akin noong isang gabi, tita, hindi lang tatlo yan. Sabi niya, please include our group. Mga machong, mga baklitos din kami. Oo. Pero iba ang eksena namin, maliban sa Pasukona, Payukona at Palukona, eh ang grupo naman namin ay Paupona. Ay, nakakalurky. Iniisip ko, ano ang uupuan ninyo? Diyos ko Lord. Iniisip ko na lang, baka uupuan nyo ay mga bangkito. Oo, diba? Eh, yung grupo daw nila, na grupong Paupona, mga iniibig, ay hindi raw sila masaya sa buhay kung walang partner na ano, mantikilya. Ay, nakakalurky. Yung pala mahilig sila magmeryenda ng tinapay na may mantikilya habang nakaupo sa bangkito. Oo, Diyos ko Lord, kinabahan pa naman ako. Can you imagine mga pare-pare, ang lalaki ng katawan nyo, iba dyan may balbas at may bigote. Oo, ang lalaki pa ng mga braso ng mga yan. Yung pala, ang gustong-gusto nila ay paupo na. Oo. Eh siguro nga mahirap magbuhat ng mga mabibigat na pang-gym, di ba? Kaya kailangan nilang umupo. Ah! Kailangan nilang umupo. To the highest level. Naku, baka bukas may magreklamo na naman ibang grupo. Ah, baka sabi nila, tita, kung may paupo na group, eh kami naman ay patayo na. Ah! Nakakalurky, patayo na. Diyos ko, lahat na lang gusto nyong gawin, ha? Mga baklitos kayo, mga pare-pare kayo. And kami naman mga baklitos na girl na loose, eh. Happy na kami sa Lucian at saka baby oong. Eh baka naman sa Makalawa, meron naman ng mga grupong ano, pare-pare, patagilid na ako. Ay, nakakalurky, patagilid. Hindi ko magets bakit patagilid. Habang iniibig, ha? Okay, unang salbo pa lamang yan, mga iniibig, on a Tuesday edition. I'm sure sumasakit na yung mga tsanena to the highest level, mga iniibig. Binabati ko pala si Mama Cheche, ang napakagandang amiga ko. Yesterday, once more, ha, ang isa sa mga very successful na kaibigan ko si Ma'am Cheche. Ano po yan, super beautiful, in and out, napaka-humble. Despite of her success, at higit sa lahat, ay masinop. Yan ang mahalaga. Masinop. Diyos ko, dapat lecturean mo kami mga baklitos, Ma'am Cheche. Paano kami maging masinop?

0: yesterday once more dahil suking-suki kami ng GCash para may padalang allowance sa mga bagets.
1: Oh, yeah.
0: To the highest level.

0: Okay, I'm sure Bonggang launching yan to the highest level. Okay! O, nasa na ba ako? Okay, inuna po muna ako ng aking paboritong canola oil para mabati ko na po kayo ng bonggang to the highest level. Are you ready, mga baklitol?
1: Mga bakla!
0: A one, a two, a three.

0: Itim patikol.
1: Mga bakla.
0: Yesterday once more. Oh, eto na, mga baklitos kayo, ha? By the way, mga iniibig, may chika ko lang, sa Monday na po, abangan po ninyo. Abaguhin ko muna to para mag-showbiz muna ako sandali. Sa Lunes na mga iniibig, sa darating na Lunes, ang pagsisimula na ng sigabo. Sigabo, mga iniibig. Oo. Napanood yun na ba yung trailer? Para siyang pinagsamang Batang Quiapo at saka ano ba tong unang ano niya, teleserye niya? Oo. Kasi napansin ko lang, di naman sa pangnenega, parang...

0: Inaasahan na natin yung mga imposible. Mga imposible. Eh, ito naman, the purpose of this teleseries to make us entertained. Kaya, at saka let's face it, pag sinabing Coco Martin, ay talaga namang nagmala sa iyan. Pag si Coco Martin, lahat ng mga big products talagang go, ano sila, all the way 100%. Diba napansin nyo, lahat na lang ng malalaking product, mula sa alak, mula sa shampoo, mula sa sabon, mula sa patuka ng manok. Diba? Pati sa kakainin ng mga baboy. Kasi let's face it, sino ba mga nanonood dyan, mga masang Pilipino? Mga kababayan natin sa mga probinsya. Kaya malakas ang hatak talaga ni Coco Martin pagdating sa commercial revenues. Kaya inapura na ng ABS. Naibalik na siya sa prime time. Let's face it, siya naman talaga ang prime time king. At this time naman kasama niyo yung kanyang missis, di ba? Pero meron daw isang project na pinasukan itong si Coco Martin para mag-endorso sa SSS. Pero hindi natuloy. Nakakalungkot, hindi natuloy yung kanyang commercial sa SSS. Dahil ang linya daw niya ay hindi niya ma-perfect. Isang linya lang naman daw ang sasabi ni Coco Martin. Pero hindi niya ma-perfect dahil ang sasabi niya ay kabalikat natin ang SSS. O hindi daw masabi ni Coco. Dahil ang linyahan daw niya ay kabalikat natin ang et.
1: Ayaw! Mga bakla.
0: Aray ko. Charot lang. Pero napansin nyo, nagamot na yung kanyang problema sa letter S niya. Kasi matagalang therapy po yan. Kasi sa dila po yan eh. Ang gamot daw po, pag may problema po sa dila o pananalita yung anak ninyo, pakainin nyo ng kep-kep ng baboy. Oo. Kasi meron akong pinsan, 5 years old na, hindi pa rin marunong magsalita. So, ginawa ng tsahin ko, pinakain siya ng kep-kep ng baboy. Nakakalurky. Kasi wala pang isang linggo, napakadaldal na nung pinsan kong yun. So, alam nyo na, ha? Oo, para maiba, pakainin nyo ng kep-kep ng kalabaw. Oo. Diyos ko Lord, masyado malaki yun para ilagay sa pinggan. Diba? Oo, paano ubusin ang bata? Ang laki-laki ng kep-kep ng kalabaw. To the highest level. Diba mga iniibig? Baka hindi maubos ng bata yun. Di lalo na kung kep-kep ng elepante. Diyos ko Lord, napakalaki nun. Baka isang isang palanggana. To the highest level. Nakakalurky. Bakit ba ako napunta sa mga kep-kep na yan? Diba?
2: Ang taba ng aking pet chai.

And then, parang may isang mayamang mata pobre. Typical, no? Typical story. Wala na bang bago? Ganun na naman, isang mata pobre mayaman. Na inaangkin yung lupa nila, tapos nagkagulo, pinalayas sila. So, bumalik uli yung pagiging criminal ni, ano doon, ni si Gabo. Oo. Pero napansin ko lang, pare-parehong mukha. Parang si, ano, Joey Marquez. Mukha na naman ni Joey Marquez na nandoon. Diba? Oo. Baka mamaya, nandun na naman sila Christopher De Leon. Nandun na naman sila... sino ba tong ano doon? Ay baka nandun din si Roda, nakaka-lurky. Diba? Oh. So, sabi nga nila parang ano daw eh, parang pinagsamang ang probinsyano at Batang Quiapo. Suggestion ko lang kay Coco, siguro wag siya magpaka-type ka sa ganyan. Kasi parang pare-pareho na lang yung acting, diba? Although, masasabi nating they're benching on the followers kasi. Alam nyo kasi mga followers na mga artista, kahit na tsaka yung movie, kahit na corny, whatever, basta may followers na yan. Alibaba, 1 million followers, talagang 1 million followers po yan. Hindi na sila alis kahit na yung pelikula eh, teleserye, tsaka kan. Pero sana, something new, something that will... make us feel interesting doon sa ano, doon sa ilalatag nilang teleserye, diba? Kasi parang ano eh, same. Parang binago lang yung storya pero pareho lang din ng ano, ng tema na mahirap, inapi, tapos sa nanlaban, naging madugo. Meron ako isasuggest kay Coco, total director naman siya. Alibawa, baguhin yung karakter, kunwari, ano siya, Baklitos siya. Diba? Para maiba. Tapos meron siyang maliit na beauty parlor. Diba kakaiba? Tapos dahil sa pang-aapi sa kanya, mula Baklitos, naging tunay na lalaki. Diba? Para maiba naman. Oh, tapos nung lalaking-lalaki na siya, hindi na siya kumukokak ng bagets. Parang gano'n. Nakaka-lurky. Okay! Ihabol ko na din kinasal na si Jimwell at saka si Clara, yung misis niya. Oo, hinintay muna nila lumaki yung baby. Di ba nagka-baby na sila? Si Jimwell ay anak po ni Pambansang Kamao, Manny Pacquiao. At saka si Jinky. Pero sa Amerika sila kinasal, oo. At meron na nga silang apo. Pinanood ko nga yung ano nila, yung family event nila. Pero wala po ako doon, ha. Oo. Parang simple ano lang siya, private wedding. Oo, nado si G. Pero hindi pa sin ko wala si Mami Junicia. Okay, itatanong ko kay Mami Junicia ngayon.

0: studio, recording label, at saka sa kanilang producer, kailangan ang aura nila sa public ay sila ay mga tunay na...
1: Mga bakla.
0: Hindi mga baklitos, Mami D. Sila ay mga tunay na lalaki. O kasi ano sila eh, super sikat na sila ngayon. Apparently, doon sa kanilang... pag sinabi ko kasi third way, alam ka agad ninyo kung sino eh. Apparently, doon sa grupo nila, ang chika ha, ng very reliables, lagi silang magkasama, hindi lang sa likod ng camera, hindi lang sa makeup room, lagi silang magkasama sa balaysong. Nakakalurky. Kasi nga ang chika, itong si Singer 1, saka si Singer 2, ayan, alam nyo na tuloy. Nakakalurky. Itong si Singer 1, si Singer 2, sa public, parang tropa-tropa sila. Pero in real life, ay mag-jowa-er sila. Oo. Pero hindi ko alam kung sino sa dalawa ang member ng Papoet Society of the Philippines. Oo. Although yung isa doon magaling gumawa ng ano ha. Yung isa doon magaling gumawa ng mga awitin. Pero hindi siya Makata. Di ba ang English na Makata ay poet. At ang magaling sa... Ang magaling na sinusulat ng poet ay poetry. Kaya ang mga baklitos na magaling magsulat ng tula ay mga papoet. Mga papoet. dahil may nabuo silang grupo, ang tawag sa kanila ay Papoet Society of the Philippines. Okay. Pero maliban po sa Papoet Society, ito daw isang, hindi ko rin matantya kung sino sa kanila ang member ng backdoor entry level. Okay? Hindi ko alam sa kanilang dalawa kung sino ang member ng backdoor entry level with a matching dahon ng malunggay. Nakakalurky. And with a matching buto ng bayabas. Nakakalurky ha, mga iniibig. So, hindi natin alam kung sino yung bumubungkal at sino ang nagpapabungkal. Okay. Pero, sa loob ng circle nila, ito daw dalawa ay super sweet. At natutulog nga sa bed nung isa. Yung isa naman natutulog sa bed nung isa. In other words, ay mag-jowa-ers silang dalawa. Kasi daw ganito. Meron daw isang pagkakataon o dalawang pagkakataon na parang may chumichika, umaaura-aura doon sa isang magandang katawan na ano doon na singer. Ano daw, nagdadabog-dabog daw yung isa doon. Selos na selos. Selos na selos. Kasi nga, jowa niya eh. Oh, eh siguro mabango ang kanyang ano, puwet-puwet hooray. Nakakalurky. Pero ako, ano ako dyan, tutol ako dyan. Kahit napakaganda mo, kahit napakagwapo mo, walang mabangong puwet-puwet hooray. Mga iniin. Yesterday once more, lahat yan ang ending ay parang favorite na mga luto na mga Ilocano at Ibanag at mga taga Northern Luzon. Yan po ang papaitan. Papaitan to the highest level. Clue. Sino tong dalawang super sikat na male showbiz personality, globally renowned, super dami ng fan eh, na sa totoong buhay pala ay mag-joke.

0: Waters sila. Magsu-waters as in. Pareho silang kumokokak sa isa't isa. Ay, may mga lahi palang ano to. Mga lahi, mga palaka. Alam niyo po ang tawag sa palakang mahilig kumawit? Ang tawag po sa palaka na mahilig kumawit ay palakanta. Palakanta. Eh, anong tawag nyo sa palakang Maelia? Maelia. Maelia may Saison. Ha? Ayokong banggitin. Ayokong banggitin. Clue. Yung unang celebrity personality. Yung first letter ng kanyang name saka first letter ng kanyang apelido, kapag pinagsama mo, ito yung clue, ha? Read my lips carefully. Ate V, ha? Baka kung ano-ano na may sasagot mo, Ate V. Athene Manabat, ang Zumba Queen ng Valenzuela. Marengdeng Opleda, ha? Butataka kagabi. Marengdeng. Nako, pinananabik mo ako sa ano mo, binagoongan mo, Mare. Sa Webes. Sa Webes, Mare, nandito Senyora Pasita para matikman din niya, ha? Ah? Read my lips, ito yung clue. DJ Hendrick Valoliba, ito na yung clue, ha? Ah? Mon Alvarez, ito na yung clue. Savings account. Yun na yun, ha? Yung isa naman, yung jowa niya. Basta yung pangalan ng jowa niya ay pangalan ng isang santo. Nakakalurky! Yun na to the highest level. Okay. At bonggang-bonga na naman po ang ating liham kasaysayan today. Nagtataka lang ako dahil karamihan po na sumusulat sa inyong lingkod ay 99% mga baklito. Pero ang mother network grupo ng mga baklitos ay BTS. Hindi po yan yung ano, ha? Yung BTS na Korean na group, BTS, meaning Bakla Tomboy Society.
1: Ang kawawang tomboy, ang kawawang tomboy.
0: Hoy, hindi naman sila kawawa. Nakakalergy kayo, mga discriminatory kayo. Maraming mga Tivoli Bambam ang very successful yesterday. At marami rin Tivoli Bambam ang mahilig tumambay sa EDSA.

0: all. Kahit sa pagkain. Ewan ko ba, paboritong-paborito nila ang kumain ng pechay.
1: Ang taba ng aking pechay.
0: Alam niyo ho, kami mga baklitos, hindi ho kami pwedeng kumain ng pechay. Dahil pag kumain po kami ng pechay, ay hindi ho kami makakahinga. Mataas po ang allergy namin. May mga specific food po na hindi namin pwedeng kainin dahil matindi po ang level ng allergy. Okay, unang-una, hindi ho kami mahilig kumain ng pechay dahil mahihirapan kaming huminga. Ay, Miguelito, parang ikaw ang summa cum laude ngayong gabi. To the highest level talaga naman, Miguelito, ha? At meron din kaming intolerance, as in, pag kumain kami nito, malalason kami. Yesterday, ito po yung mga pagkaing dagat. Hindi ho kami pwedeng kumain ng kabibe, hindi kami pwedeng kumain ng talaba, at hindi kami pwedeng kumain ng tahong. Dahil last na kumain po yung kaibigan ko ng talaba, kabibe at tahong, ay itinakbo po namin siya sa emergency room. Mga iniibig. Pwede ho kaming kumain ng mais. Pwede ho kaming kumain ng tawag mo rito ng ibang mga kutkutin. Cashew pwede kami dyan. Pero hindi ho kami pwedeng kumain ng mani.
1: Mahilig ka bang kumain ng mani?
0: Ako po, may malalang allergy po ako sa adobong mani. Kaya pinipili ho lang namin ang aming kinakain kasi mahirap na baka ma-food poison po kami dyan. Bakit ba ako napunta sa mga Tivoli Bambam? Ano ba yung... okay, nawala na ako. Ito na ang ating liham kasaysay. Bibigyan ko lang kayo ng overview. Ang letter sender natin ay... ang ganda ng pangalan niya. Cutie. Cutie, di ba? Ang ganda, Cutie. Pero ang tunay na pangalan niya ay... Paquito. Paquito, oo. Paquito sa umaga, Cutie sa gabi. Very interesting ang liham kasaysayan ni Cutie kasi isa siyang baklitos na kasambahay. Okay? Ngayon, dahil kasambahay siya, isa siyang baklitos, yung misis ng kanyang amo nasa abroad. So, ang parang nandun lang sa namamahalan ng pamilya ay yung mister. Ang pangalan ay Saturnino. Oo. Ito ang twist ng kwento ni Cutie. Ito daw kanyang amo na lalaki. Later on ay parang may something sila. Ibig sabihin, itong si Saturnino ay nagpapakokak dito kay Cutie. Ay! Nakakalurky, ha? So yan po ang ating aabangan sa ating liham kasaysayan mamaya. Ang isang kasambahay na baklitos na nagpapakokak sa kanyang among lalaki. Diyos ko Lord, very complicated na talaga ang mundo ngayon. Buti na lang wala si Miss. Alam ko na. Dahil wala si Mrs., ikaw muna. Oo, ha? So, abangan po natin yan to the highest level. It's a 22 minutes na humakalipas ang alas 10 ng gabi. After our commercial break, ay basa-basa naman muna ng inyong mga mensahe, mga special greetings, at saka mga pagbabalik.

0: Oh.
1: Gaya po ako ni Errol. Oo, baka may pangarap tong ano. Ah, Errol, baka gusto mo mag-anchor dito, ha? Tabihan mo ako, ay, ha? Oo. Ah, kaya mo ako magte-train sa iyo.
0: Oo.
1: To the highest level. Ayan, first honor po natin sa attendance natin today ay si Jovino Fedan. Good evening, minamahal naming Tita Chupeta. At sa lahat ng mga iniibig naming mga Chupenatics. Best Film Find. Ang baklitos na talangka. Oo. Kasi kailan ako nakakita ng talangka na kulay pink. To the highest level. Siya nga pala, tita, ano po ang kataga? Ano po ang mga kataga ni Blackjack sa modelong Charing? Ano, di ba? Darna.
2: Darna.
1: Yun ba yun? Hindi ko alam eh. Ah, just like yours, Papa.
3: Just like yours, Papa.
1: Ay! Correctus Benedictus to the highest level. Elgin John Perez, good evening po, Tita Chups. Na may limang letter Z to the highest level. Bibimi Ken Razaki, Chitozi Kizuki, Fumikomo Nobirzaka. Ano ba kayo? Mga tao ba kayo? Nakakalurky. George Basilides, hello, hello, hello. Anan Kurose. Sabi ni George Basilides, good evening, Tita Chups, na may 10 letter Z to the highest level. Emil Paulino Mendoza, Tita Chupeta. Emil, Chupeta, hindi ano, hindi Chupate.

0: Ah, chupeta, hindi chupate. Oo, oh, oh, baka ibang channel yung chupate na yon. Nasa na ba ako? Magandang gabi, sabi ni Emil. Bryce Bobon, hello, good evening, sabi ni Bryce. Ana Servino, hello, hello, hello, Ana. Sabi ni Bryce, I was wondering why Gertie and I was dancing when the British soldiers playing their instruments, and then I was doing funny moves and jumping like Mr. Bean. That was acting like 8 years. Anong kinalaman dun sa show natin? Mon Alvarez, blind item natin. Ay, Mon Alvarez, may bonggang score ka. To the highest level, ha? GJ Lucas, present po, Tita Chupeta. Hello, GJ. Ah, curious na ako, GJ, bakit yung mga pinopost mo sa Facebook mo ay puro mga bus company? Puro mga bus. Oo. Operator ba ka ba ng bus? Or may connection ka ba sa mga bus company? O ano ka ba dyan? Driver ka ba dyan? Konduktora ka ba dyan? O, kasi napansin ko yung mga pinupost mo, puro bus. I-try mo naman, maiba ka, mag-post ka ng jeep at saka tricycle. For a change, diba? Emila Dora, hello Tita Chupeta. Leonard, good evening Doña Chupeta, na mas maganda pa sa araw at sa gabi. Ay, thank you, thank you, thank you, thank you naman la Leonard. Sabi ni Emil, Tita, si Mami D, certified basher din. Yung masasabi mo, Mami, at si Aling Susan, solid certified basher din ata. Anong masasabi mo, Aling Susan?
1: Kaya tayo pinaparusahan ni Satanas eh. Puro kasi kayo ba din?
0: Ay, nakaka-lurky, Diyos ko Lord ah. Puro panlalait ka na lang. Oo, Aling Susan, magbago ka na. Palibasa, talo ka lagi sa Mahjong. Kaya mainit ang ulo mo. Sabi ni Emil, hello Granny Chupeta, nakaka-lurky. Oh, yeah. Granny. Alam niyo ho yung hair ko, ash blonde po ang tawag dyan. Oo, tatlong patong na kulay yan bago ma-achieve yung silvery white color, mga iniibig. Pero dahil medyo manipis ang aking anit. Ang aking anit, Anita Linda. Ang ginawa ko per color or per bleach per day. So Saturday, kinulayan ako. Then rest muna yung scalp ko. And then Sunday, nilagay na naman ako ng second bleach. Kasi nga, di ba, dating kulay ng hair ko ay pink. And then pinahinga ulit 24 hours. And then Monday, nilagay na yung final color. Kaya, eto na ang kinalabasan, Doña Chupeta. Oh. Yesterday once more, di ba? Ang Doñang walang datong. Kung gusto nyo ma-achieve tong kulay na to, may i-recommenda ako sa inyo napakagaling na hairstylist at hindi siya kamahalan, ha? Nasa na ba tayo mga baklitos kayo? Sabi ni Emilio, pabati naman po tita ang aking kaibigan na si West Bautista. Ayan, hello West Bautista. Kaano-ano mo si tita? Perla Bautista. Napakabait po yan si Tita Perla kasi there was a time na nasa kabilang channel po ako. May pinuntahan po kaming Bonggang-bonggang Basilica Church yan po sa Batangas. Ang kasama ko ako, si Tita Perla at saka si Chapusit and other friends. So napaka-humble, kwentuhan na kami ng kwentuhan ni Tita Perla sa sasakyan. Ito naman si Chapusit, napakabait. Siguro na maramdaman niyang wala akong budget. Wala akong budget. Kasi pag titigil kami sa mga pasalubong store, lahat sila, bili sila ng bili. Eh ako, hindi ako bumili kasi naipadala ko na sa bagit. Sabi niya, Chupeta, halika, bili ka, sagot ko. Natouch ako, binila niya ako ng mga palapalaman. Pero hindi niya ako binilhan ng mantikilya, ha? Kaya, pag naalala ko si Tita Perla Bautista, naalala ko yung kabutihang loob niya, yung humility. At ganun din kay Chapusit, ha? I'm sure nasa heaven na siya ngayon at kapiling niya si Lord. Alvin Quijado, Yahoo present po. Good evening, Tita. Iniibig at sa inyo, ayan, Lola Chupeta ka na rin tawag sa akin. Reden Gonzalez, Tita Chups. Dapat ginawa ni Coco ay service teleserye. Nakaka-lurking. Ay, hindi na pang prime time yun. Kasi pag service, may kasama ng Lucio at saka Baby Owl yun. Sa mga curious, ewan ko lang kung kasama pa yung part na yun na. Sa mga curious, panoorin nyo yung pelikulang yan. Doon nyo makikita na itong si Coco ay pinagpala. Pinagpala, Dahil doon pinakita niya ang kanyang bonacels. Kanyang bonac. Hi, Doc Ron Quino, ang doktor ng mga kahayupan. To the highest level. Thank you, Doc Ron. Oo, ang isa sa magagaling na doktor dyan sa Department of Agriculture. Matagal na po chupenatics yan. Nasa kabilang channel pa po ako ay solid chupenatic na yan si Doc Ron Quino. Ano ba to? Nag-aaway ba kayo sa sa tawag mo rito? Nagsasagutan ba kayo dito? Oo, sa engagement. Romel T. Livid. Mapagpalang week pa rin pang muli, Tita. At sa lahat po ng mga chupenatics at mga baklitos. Reden Gonzalez. Correctus ba? Dapat kasi mga asterisk. Masyado namang blatant yung mga sagot na yan. Oo. Sasagot yung mga mga vowels and consonant lang din, asterisk. Alam ko na yon. Oo, Reden, masyado mo lang binalandra mga pangalan nila. Oo. Jovel Ra o Jovel RA, sabi niya, Jumbo Hot Dog. Yan bang favorite mo, Rovel? Leonard, correctus Benedictus, may bogang score ka. Gary Amor. Good evening, Tita Chups from Cubao. We love you. Uy, thank you, Gary, ha? Ang ganda na apelidong Amor means love. Yesterday, once more. Maring Angeli Gutierrez Santiago. Good evening po, Tita Chups. Sorry, I'm late. Okay lang, kahit late ka, Marim. I'm sure manunod ka pa rin sa replay natin. Eto na. Mga baklito.

Sabi ni Alex ng Barangay Recto, Hita Tubes, napagod kami kagabi sa bagong hangout dito sa fourth floor ng Isetan kasi ang daming baget. Nakaka-lurky naman kayo. At marami ding majujonda na mga beki na lakad ng lakad ng lakad. Ano pa sabi niya dito? Ang dami mo kasing messages eh. Isa-isa lang, nakaka-lurky. Pero yung sagot niya sa blind item, ay, Alex, may bonggang score ka, Alex, ha? To the highest level. Okay.

Magandang gabi, Tita Jubes. Itago mo na lamang ako sa pangalang Cutie. Pero hindi po ako Cutie sa totoong buhay. Eh bakit ka pinangalang Cutie kung tsaka ka pala? Diba? Dahil ang tunay kong pangalan, Tita, ay Pakito. Kaya Pakito sa umaga, Cutie sa gabi. O para binaligtad yung Makito, Kito, Cutie. Ah, gets ko na. Makulay ang aking buhay, Baklitos, Tita. Nakalulungkot man sabihin sa inyo, dala po ng kahirapan ay hindi na po ako nakapatungtong sa koleyo. Second year high school lamang po ang naabot ko, Tita. Kaya wala po akong mapiling trabaho na pwede kong pasukan. Tinay ko na pong mag-apply sa bangko. Sa bangko, Baklitos ka? Hindi naman kita minemenos. Mag-a-apply ka sa bangko, ano, general manager. Diyos ko, Lord. Charot lang, Tita. Dahil hindi po ako binayayaan ng magandang edukasyon, kaya pumasok na lamang po ako bilang kasambahay. Baka magulat po kayo, Tita, kasi usually pong mga kasambahay ay mga kababaihan. Pero meron din pong mga kasambahay na mga katulad kong mga baklitos. At dito na nga pumapasok ang aking liham kasaysayan, Tita. Dahil sa una ko pong trabaho ay pumasok po ko bilang all-around na kasambahay, tigalinis ng bahay, tigalaba ng damit, tigaluto. Pero isa lamang po ang hindi ko ginagawa, Tita. Dahil ang pwede lang po gumawa nun ay tubero. Hindi ko magets bakit napunta yung paglilinis mo sa tubero. Hindi ko magets. Dahil, Tita, hindi po ako marunong maglinis at kumumpuni ng tubo. Nakakalurk! Yung palang gusto mong sabihin. Mahirap gawin yun, ha? Lalo na tayo mga baklitos. Hindi naman natin alam yung mga plumbing na yan. Diba? Kaya, doon sa mga kinakalawang na tubo, doon sa mga maruruming tubo, eh, ipagawa na yan sa mga tubero. Okay, mahirap na, diba? Dahil baka makasira pa tayo. Embes na maganda yung tubo, eh, nasira pa yung tubo. Dahil sa atin. Nakakalarkin, lumayo na tuloy ko. Napunta ako sa tubo dahil sa'yo. Diyos ko, Lord. In other words, Tita, all around po akong... Nag-apply lamang ako nitong 3 months ago. Oh, bago lang. Yes, Tita. Meron po kasing nabasa ako sa online na nangangailangan sila ng kasambahay. So, naglakas loob ako. Sabi ko doon sa tinawagan ko, eh, ang amo pala, Tita, ay isang lalaki. Sabi ko, okay lang ho ba kung gusto nyo ng kasambahay na baklitos? Nung una, Tita, ay para may pag-aaninlangan yung amo ko. Sabi, tatawagan daw ako kinabukasan kasi meron pa nag-a-apply na isang girlalu. Sinuwerte naman ako, Tita, dahil umatras ang nasabing aplikante.
Kaya siguro dahil wala nang choice ang amo ko, kaya ako na ang kanyang pinili. Bibigyan ko lamang kayo ng background, titang. Ang amo ko po ay batang-bata pa. He's only 32 years old, titang. Maganda ang pangangatawan, moreno. At mahilig siyang mag-basketball. Minsan nga, tita, ay hindi ko maiwasan tumingin sa kanyang... sa kanyang vocal region. Pero tita, baka ma-offend to the highest level. Kaya hindi na lang ako tumititig o tumitingin sa kanyang pelix bakat to the highest level. Ang pangalan ng amo ko, tita, ay si Sir Saturnino. Diyos ko, Lord, napaka-provinciatic, ha? Saturnino. Saturnino, nakaka-lurky. Parang naalala ko yung classmate ko nung high school. Ang pangalan niya ay Saturnino din. Pero hindi ko na po nakilala ang kanyang misis. Ang pangalo daw po ay Daisy. Pero hindi po siya Daisy 7. Opo. Hindi rin siya Daisy 8. Kaedad niya rin po mga 29 years old. Ba, mas bata, ha? Pero si Ma'am Daisy ay isang OFW na nakabase ngayon sa Hong Kong, tita. Meron silang isang maliit na anak. Nag-iisang anak po sa ngayon. Lalaki po siya. He's only 7 years old, tita. Okay naman po sa akin dahil napakabait ng bata. Ang pangalan po ng bata ay si Ian. Ako po ang nagpapaligo kay Ian, nagpapakain. Malapit po ang puso ko sa mga bata, tita, kaya it's fine with me. Habang tumatagal, tita, ay very nakakampante na po ako. At home na po ako. At mabait naman po ang amo kong si Sir Saturnino. Yesterday once more, tita, and... Pagdating po ng ika-3 linggo. Ito po kasing si Sir Saturnino, meron po siyang Saturday group, kumbaga mga barkada niya, mga basketball players din. Sa tuwing Sabado, sila po ay nagiinuma sa kanilang balaysong. At katulad po ng mga straight guys, ang iniinom po nila ay pulang kabayo, tita. So, laging ganon, every week, hanggang sa ako na ho nag-prepare. Alam ko na po pag sinabi ni Sir sa tour na darating tropa, ibig sabihin ay magpapaluto na siya ng pulutan. Kaya naging rutina na po namin yung tita, bibili po ako ng alak, magluluto ako ng pulutan. Hanggang sa darating na po ang kanya mga barkada, mga basketball players. Gusto ko naman tita, dahil ang kanya mga barkada, ay, ang gagwapo nila. Yesterday, once more, to the highest level. Pamisa-misa nga ay nagpapa-cute po ako. Until such time, one time tita. Ito po ang isang senaryo na hindi ko makalilimutan. Matapos po mag-inuman ang mga barkada ni Sir Satur, ay napansin ko mukhang naparami ang kanyang ininom na pulang-pulang kabayo. Kaya pagising ko po, napansin ko na lang na nakahiga si Sir sa sofa.
So dahil nag-alala po ako, ay sabi ko, sir, sa tour, lipat na po tayo sa iyong silid. So, pumayag naman siya at sa pamagitan po ng kanyang mga braso ay dinala ko siya sa kanyang silid. At dahil napansin kong langong-lango siya sa alak, tita, ay napakulo ko ng mainit na tubig para kumbaga ay bumaba ang kanyang level ng pagkalasing. So ayun na nga, tita, para buong katawan niya ay maampatangko ng mainit na tubig, ay tinanggal ko muna ang kanyang sando. Parang alam ko na patutunguhan ito, baklitos ka. Parang alam ko na kung saan pupunta ito, ha? Ayun na nga, tita, habang pinupunasan ko siya ng mainit na labaka, ay, labakara talaga. Hindi ko maiwasang pisil-pisilin ang dibdib ni Sir Sator kasi napakaganda ng kanyang dibdib. So punas ako ng punas, hanggang dumating na sa puntong kailangan ko nang tanggalin ang kanyang short. Alam mo, mag-apply ka sa grupong Team Manang. Inirekomenda kita sa leader nila, Team Manang. O ano din yun eh, mga manang sila, hindi sila conservative, mga manang na mga baklitos. Bakit? Manang, manananggal ng salawal. Oo. At yung isa naman, manang din. Manang, manananggal ng brief. Manananggal ng brief, ha? Sumali ka sa grupong yon, ha? Ito na nga, tita, pagdating sa bandang baba, wala akong choice kundi ibaba na rin ang shorts at brief ni Sir Sator. Sabi ko na nga ba eh. Oh. At naloka ako to the highest level, tita. Tumambad sa akin ang isang, ay, parang napakalaking galit na cobra. Yes, tita, gifted pala, as in dakila po na share ang rambutan ni Sir Saturnino. Ngunit hindi ko muna pinansin, tita, dahil focus po ko sa pagpupunas sa kanyang katawan. And then nagulat na lamang po ako nang nagising si Sir Satur at sabi niya sa akin, yumuko ka na. Nakaka-lurk ito, the highest level. Dahil masunurin po akong kasambahay, sinunod ko sa pod na po. Simula nung tita, although hindi namin pinag-uusapang dalawa, parang naging routine na tuwing Sabado, magiinuman sila ng tropa niya at pag nalasing siya, pupunas-punasan ko siya ng mainit na tubig sa pamagitan ng aking

0: Ra. Pero ang ending po nun, tita, ay paluluhurin niya ako.
1: Ay,
0: In other words, tita, parang ako na po ang pumalit sa role ni Aling Daisy.
1: Ay,
0: Malamang dahil siguro sa kanyang namimiss niya ang kanyang missis. Kaya ibinubuhos na lamang ni Sir Saturnino sa aking bibig.
1: Ay,
0: to the highest level. In other words, tita, regular na po sa akin si Sir Saturninong nagpapakokak to the highest level.
1: Ay,
0: Bagamat sa mga lumipas na araw, parang wala lang, tita. Tuloy lang ang aking trabaho. Tuloy lang ang aking pag-aalaga sa kanyang anak. Parang normal lang lahat, pero deep inside my heart, ang feeling ko parang ako na ang kanyang missis. Yun lamang, tita Chups. Wala ho kaming label, walang usap-usap. Basta alam ko pagdating na ng Sabado ng hating gabi ay masusuplay na po ako ng kaong-kaong na buko juice.
1: Ayaw!
0: Tita. At masaya naman po ako dahil lahat pong yun ay aking ginujunok-junok.
1: Ayaw!
0: To the highest level. Nakakalarki ka.
1: Ayaw!
0: Pero lately, tita, ay nag-message ang kanyang missis na si Daisy at magbabakasyon daw ito sa susunod na buwan. Kaya ako po ay medyo kinakabahan na baka kami ay mahuli ni Ma'am Daisy at masira ang kanyang pamilya. Ito ang gumugulo sa aking isip, tita. Pagpayuhan niyo po ako. Malapit na pong dumating si Ma'am Daisy. Itutuloy ko pa ba ang aking pagkokak?
1: Ayaw!
0: So Lord, palaka ka talaga. Or ititigil ko na, tita. Nagmamahal, pakito sa umaga, cutie sa gabi.
1: Ayaw!
0: O ito ang payo ko sa iyo, ha? Actually, napakaswerte mong baklitos dahil ang amo mong lalaki ay nagsusupply na sa'yo.
1: Ayaw!
0: Okay? Pero isipin mo rin, may pamilya yan, may misis yan. At ngayong uuwi na si misis, lagot ka.
1: Ayaw!
0: Lagot kang baklitos ka, kaya itigil-tigil mo na yan. Dahil kapag nahuli ka pa ni misis, mas malaking gulo to the highest level. Okay? Kumbaga, maghanap ka na siguro or maglaylo ka at siguro dapat may makilala kang ibang pagluluhuran mo.
1: Ayaw!
0: Uniwas-iwas ka na muna dahil malaking gulo yan. Malaking gulo yan, ha? So, yun lang masasabi ko sa iyo ay magpigil ka muna at siguro kausapin mo na rin or parang kahit sa siguro Sabado huwag mo nang gawin. Kasi alam niya na eh, ano yung nagpapa-Elia sa kanya. Pinupunas-punasan mo pa kasi.
1: Ayaw!
0: Papunas-punas ka pang nalalaman. O ayan tuloy, nagising at natutulog.
1: Ayaw!
0: Narambutan, di ba? Dahil kahit anong tulog, pag plinansya mo, magigising.
1: Ayaw!
0: Ano ka ba? Baklitos ka. Okay, balitaan mo na lamang ako, pero sana sundin mo ang aking payo. Ha? Iwasan mo muna dahil pag nabuking ka ni Ma'am Daisy, lagot ka.
1: Ayaw!
0: To the highest level. Okay!

Sagot ni Miguelito. Sagot ni Miguelito. Sa ating blind item for today. Ay! Correctus Benedictus Summa Cum Laude. Bongga ka da!

yesterday once more, and on that note, please accept your Latin honor as cum laude bequeathed to you by the Marites University of the Philippines. Okay. Hello, Marek Netsky. Bukas ko na babasahin yung message mo. 08335 correctus. Maring Alex, Barangay Recto. Bukas na yung mga chika mo, ha? Yesterday, once more, wala na po tayong oras. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Nairaos na naman po natin ang ating Tuesday edition. Dahil garalgal pa rin po ang aking lalamunan, ay hopefully bukas na ho tayo mag FB live, ano? Maring Deng Opleda, miss you, love you, Maring Deng. At ganun na rin kay Mama Che-Che, ha? As I always say, mga iniibig, ang sekreto pa ng mahabang buhay, tahimik na buhay, masaganang buhay, malwalhating buhay, tanggalin ang galit, inggit at puot sa ating mga puso. Palitan mo yan ng pagmamahal, palitan mo yan ng pag-ibig, at higit sa lahat, matuto po tayong magpatawad. In other words, love, love, love! Thank you, Lord!

0: nation. They flung in the hagan mata.
1: Marito ang CZES.
0: Tulog na baby, patulog na kayo. CZES, mapapakabatog ang kasasarap.
2: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, poker.

0: kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Zara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Copico Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Zara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, Copico Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
2: Copico Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
3: Kain tayo sa masarap?
0: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
4: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
2: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.
5: Kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. At lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kaya na tayo, munggo. Adobo, mas bakulo, Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.
6: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's already there.

0: Adam Orelarvo, mag-zerp powder para maglalaba. Singaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP.
1: Aray ko!
0: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, alaksan FR. Tanggalin ng aray, tanggalin ng sakit ng katawan. Unilab

ubo ng ubo sa plen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox at Plema. Huwag uubo sa Plema para tanggalin. In this fast of 7 days, mag-Sulmiox.

0: labas ng
1: gang Unilab yan.
0: Carbocysteine has been Adam Orellar po. Para discard, para sa inyong patalastas ito. Baho, Labra Energy Drink, para sa iron, taurin, at inositol, para iinumin ng Cobra, para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
2: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
0: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
3: Magnolia, strawberry, apple, orange, and lemon. Sobrang

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa brand X para walang asim at baho. Mag Zilka Whitening Deodorant, kilikili walang budol. 49 na piso lang. SRP.
2: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis sa walang budol. Mag Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 49 piso lang SRP.
3: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at D-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: mag-Joy Dishwashing Liquid na para tanggalin ng ipis sa plato at kutsara.
1: Joy Dishwashing Liquid para iwas ipis magkakainan.
0: Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer para masarap ng sangkap ng inuman ng beer. Lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan. Drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman. Drink responsibly.

kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn pork cubes. At lutuin ang adobo with Yorn chicken cubes. Kaya na tayo, munggo. Adobo. Mas bakulo. Yorn cubes. Pagluto ng

0: Magnolia Healthy and Fruit Drink. Kayang-kaya masarap ang strawberry, apple, orange, and lemon. Also available of grape and cherry flavors.
1: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na cemento. Kunin ng cemento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa cemento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang cemento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.
2: Scramble egg, haluin ng itlog, maglagi magic sarap, para magluluto ng itlog, maglagi magic sarap, scramble egg ang magical.
3: Let's lay, good food, good life.
4: Lagi magic sarap, scramble egg ang magical.
5: Need extra budget fast?
6: Mabilis, mabilis, mabilis maglog ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
5: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
6: Mabilis, mabilis, mabilis maglog ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
5: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
7: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Magnolia, strawberry, apple, orange, and lemon. So

0: Magnolia Healthy and Fruit Drink. Kaya-kaya masarap ang strawberry, apple, orange, and lemon. Also available of grape and cherry flavors.
1: Ano po yun? Parang masarap.
2: Oh, eto. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
1: Camion Coconut Crackers?
2: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
2: Sige, sige. Eto, try nyo.
1: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
2: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
1: Oh.
2: Kung gusto mong matikman ng coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
3: Zara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-coffee ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Zara Guardian po. Sarap ng Blanca coffee to. Para masarap sa kape, coffee ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
4: Coffee ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
5: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng tanghali. Kay buhok kasi. Mugsan Silk Smooth and Manageable. Para tanggalin ng buhok, huwag ka dumi sa buhok. Para mabango, with regular use versus non-conditioning shampoo. Mugsan Silk Smooth and Manageable. Para nagkakagigyaw.
6: Ako po si Adam Oreller po. Mga tubig iinumin, mag-absolute distilled pure water para malaki distilled water na madaming tubig. Adam Oreller po, mula sa Absolute Distilled Water, 200 piso lang. Also available for Absolute Bottled Water, bili na 25 pesos lang. Promo runs to June 1st, 2025 to May 31st, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB251925, series of 2025.
7: Get 25 pesos of Absolute Water, bottle small and big. Promo runs to June 1st, 2025 to May 31st, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB251925, series of 2025.
8: Ew! Pawi! Amoy putok!
9: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
10: TGON Radio.

0: Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Kain tayo sa masarap?
2: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
3: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
4: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.
5: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-545-0469.
3: Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pansit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Don't

0: WZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.

0: Cebuana Luwilier. Maaaring online via GCash, Palawan Pay, Globe Rewards, Metrobank, Lazada at Shopee. Para sa karagdagang impormasyon, visit gmanetwork.com/donate. Noon at ngayon, serbisyo totoo.
1: Nananatiling number one sa buwan ng Mayo ang GMA Radio. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number one sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number one sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo, mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1
2: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: Magandang umaga mga kapuso, magandang umaga mga kabarangay. Ay boy, araw ng Miyerkules, June 17, 2026. At narito na mga kabarangay, ang mga nagbabagong balita. Special session ng Kongreso na ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos kasado na ngayong umaga. Pagluklok na bagong Senate President, posibleng mangyari sa gitna ng sesyon ngayong araw.
1: Pwede.
0: Para matapos na ang gulo. O ito pa ha, siyam na senador ng Cayetano Block naghain ang petisyon sa Korte Suprema para ibalik ang Senado sa dati nitong estado bago ang sesyon noong June 3. Senator Jinggo Estrada sinuspinde ng sandigan bayad bilang senador sa loob ng siyam na pong araw dahil sa kinakaharap na kasong graft kaugnay ng flood control scandal. Nasa 50 armas ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na hindi umano dineklara sa kanilang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Gagamiting ebidensya ng House Prosecution Panel sa impeachment trial. Ilang mga bagong pangalan na natira umano ng pera kaugnay sa flood control scandal, kabilang ang ilang opisyal na gobyerno at na media personality. Idinawit ng ilang dati bodyguards umano ni dating Congressman Zaldikoff. May nakita akong ano dun ah. Ano? Sa bahay ninyo?
1: Maleta?
0: Maleta. Ano yun? Ano laman?
1: Kojik.
0: Ito ah. Pasali naman dyan, no? Gusto ko na rin kumita, ah. Kahit paliit-liit lang.
1: Kojik yan.
0: Baka konti-konti lang. At least pumuti tayo. Oh, ito pa ha. Itong kapuso natin, Arnold Clavio, nasa isa sa mga pinangalanan na nakatanggap din umano ng pera na nakalagay sa paper bag mula kay dating Congressman Zaldico Mariing. Itinanggi ang alegasyon. GMA Network, sinusuri na ang paratang kay Clavio kasabay ng babala sa publiko na mag-ingat sa mga hindi beripikadong impormasyon. Tulad yan, kaya Papa Jepoy, may nakitang maleta. Verify nyo muna, tingnan nyo muna yung loob.
1: Ito na yung mali laman ng paper bag. Baka lugaw yun.
0: Lugaw?
1: Baka take out yun.
0: Baka mapaya kayo ha, Kojik pala laman. Para sa mas kompletong pagbabalita, kompletong impormasyon, bisitahin ang aming website www.gmanews.tv or makinig na sa aming AM station DZWB 594 Super Radio. Para sa quality entertainment, mga kabarangay, tatawa ka na. Tatalino ka pa. Dito na sa Barangay Alas 97.1 Stronger Forever. At ito po ang programang
2: Hot Pudding Friends, number one sa Metro Naga, Manila.
0: Kasama ang Team Kapoy. My name is Papa Carlo.
2: Papa Jeffoy.
0: Makakasama nyo kami until 9 o'clock mga kabarangay. At meron kaming Facebook, Papa Carlo 08, Papa Carlo 971 LS sa IG, and TikTok, Papa Carlo 1.
1: Kanyo muna ako PM, naiwan ko yung cellphone ko. Sir, ba ipalala mo yung cellphone ko?
0: Huwag.
1: Pag?
0: Naiwan din sa akin. No. Dalawa, naiwan yung dalawang cellphone ko.
1: Sabay na natin.
0: Ha? Masabay na natin.
1: Sir, ba ilalamob yun? Yeah.
0: Kung kakilala mo yung rider, baka mamaya diretso na ng Green Hills yan.
1: Patay! Ginatay na!
0: Ginatay na yun. Diretso Green Hills, pinacheck na. Mga kabarangay, ha, message na. Meron ba kayong mga pa-shoutout requests? Simulan na natin to. It's now 6:08 mga kabarangay. Ito ba programa Potbot and Friends sa Barangay Alas 97.1 Stronger Forever!

0: Alas 97.1.
1: Stronger forever!
0: 11 minuto palipas ang alas 6 ng umaga. So ano, safe ba?
1: Ha?
0: Safe ba? Padala mo yung cellphone? Hindi.
1: Delikado.
0: Wag?
1: Oo. Naranasan ko na yan na.
0: Diretso ba yun?
1: Oo.
0: Diretso sa marketplace?
1: Diretso sa marketplace yan. Maniwala ka. Wala tayong habol dyan.

0: offers state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Papa Jeffoy, good morning, Papa Carlo. Pabati naman ng mga bagong kahera namin, fresh na fresh. Marisa Aguilion, saka si Michael Arofo. Magandang umaga, welcome sa Potpot and Friends.
2: Good morning dyan sa mga kahera.
1: LRT 247, Mini Grocery in Novaliches Bayan, number 1 kayo dito, salamat. Marlon, maraming salamat. Billy J. Papa Jeffoy, good morning. Always ako nakikinig sa inyong dalawa ni Papa Carlo. TNVS driver po ako. Every morning, ako nakikinig. At followers nyo rin po ako. Parehas po tayo. Taga Bulacan, pinapanood ko rin po sa FB yung mga laro nyo nakaraan sa Makata. Gusto ko ba kayong sticker? O, may sticker pa akong dala rito. Pag nasa area ka, t-shirt, nabigay ko kahapon. Wala na akong t-shirt, nabigay ko kahapon. May dumaan eh. So, balay ko na rin, nagbibigay ka ng mga ganyan. Sige, Billy J, pag nandito ka sa area, PM ako, GMA. Hello kay Marie. Good morning. Maraming maraming salamat. Welcome sa Potput and Friends. Message nyo kami. Facebook ko, Papa Jeffoy.
2: Papa Carlo Zero.
1: Okay, alas commercial lang tayo.
3: Oh, Mama Belle, kumusta? Parang matamlay ka yata.
4: Inis nga ako sa self ko lately.
3: Ano yari?
4: Eh kasi, di lang ikaw nakakapansin. Pati na rin iba, napapansin na ang tamlay ko. Kaya ayan, ang KJ ko na daw. Puro next time na lang din kasi ako sa ganaps in life. Gusto ko naman, pero wala lang akong gana. Madalas din ako magkasakit. Hanggang next time na lang ata ako eh.
3: Nako po, alam ko na yan. Feeling ko, wala kang energy. Oh guys, baka relate din kayo dito ah. Energy is important. Important din na hindi ka madaling magkasakit. Napagdaanan ko na rin yan actually.
4: Anong ginawa mo?
3: Nag-Enervon C Plus ako. Laking tulong nito sa akin lalo na't marami tayong gustong gawin sa life ano. May extra energy ka na from B vitamins. May stronger immunity ka pa from zinc at vitamin C with proper diet and exercise. Tulong para di madalas magkasakit.
4: Gets! Para ang mga next time ko, maging totoo na this time. I'll make it happen with Enervon Z Plus.
3: Oh, narinig nyo na rin guys. I-share nyo na rin itong tip ko sa iba.
4: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Barangay LS 97.1.
6: Stronger forever!
7: Mga kapuso, si Papa Ace po ito. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, madalas talaga tayong napapaaray sa sakit ng katawan. Lalo na kung may extra work pa kayo like me. Mapatrabaho man, bahay o sideline, hindi natin maiwasan na mapagod at sumakit ang likod, balikat at kasukasuan. Pero eto, para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaksan, ngayon, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan, alam nyo na ang gagawin nyo ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
9: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
8: Bet88, your ultimate playground.
10: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
11: Sign up and play now at bet88.ph and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet88, your ultimate playground.
12: Protection?
13: Yaku!
12: With 8 billion live LCS?
13: Yaku!
12: That may reach the intestines alive!
13: Yaku!
12: Helps improve digestion and boost immunity!
13: Yaku!
12: With proper diet and exercise?
13: Yaku!
12: Kaya panalo ka chan!
13: Yaku! Panalo ka chan!
14: Ilong Ranger?
15: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
14: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
15: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
14: Sipon agad?
15: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
16: Mag-Milzep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep Z Plus 40 with zinc agad.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus corphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
19: doctor. Oh, shucks. Oh, shucks.

0: ang simpleng pampakilig nor sinigang.
1: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.

0: Saan tayo susugod ngayon? Ah, mga barangay! Ito na muli pinakita nyo, kwentuhan, tawanan at kiligan na live ngayon Sabado, June 20, 11:30 ng umaga. Robinson sa Antipolo tayo. Sugod na! At kita-kita sa barangay live studios kasama sina Lady Gracia. Nag-iisa, walang katulad na si Papa Dudu. May bonus pang performances sa mula sa ating kapuso Nadja Blan at Jimmy Sparkle Artists na sina Lee Victor at Bond Bryan. Marami kayong hinihandang fun games at papremyo para sa inyo mga kabaringay. Siyempre, may chance pang makameet and greet si Mr. Love Stories, Papa Dudu! Exciting, di ba? Libre lang to, kaya huwag palang basin. Tarun at makisaya ngayon, June 20, Sabado, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antipolo. Dito lang yan sa Barangay Live Studio. Ang Barangay Live Studio is dito sa atin ng Bygone, 100% knockdown at Barangay LS97.1 forever in partnership with Robinson's Antipolo. Bakit wala ito? Ah, okay. Sige.
1: Wala.
0: Oh, wala yung wala. Ano, material.
1: Uy, magandang umaga. Si, ano ba to? Si Papa Fritz, mga taga-Pilot 2 at Area 17, Baliwag. Magandang umaga.
0: Okay, ito.
2: Barangay LS 97.1 Number 1
3: Stronger.
4: Malunggay Pandesal.
5: Malunggay Pandesal.
0: Boom! Alas 6:40, 6:40 ang oras ngayong Miyerkules. June 17.
6: Tinapay para almusal, malunggay.
0: Magandang umaga. Walang halong kanigal. Purong natural ang Potput and Friends. Ako si Papa Jeffoy.
1: Ako naman si Papa Carlo.
0: Nakalive na kami napapanood sa Barangay LS Facebook page.
1: Like and follow. Share mo na rin mga kabarangay. Pwede kayo mag-message dyan.
0: Hindi pa rin nagbabago, sabi ni Muhammad. Muhammad Derek. Paps, hindi pa rin nagbabago Potput and Friends. Number one pa rin sa commercial.
1: Siyempre. Malakas dyan ha.
0: Dami no.
1: Oo, yung mga nagja-jogging dyan, magandang umaga. Yung mga nag-walking. Tama yung ginagawa ninyo. Lakad na lang ng lakad para maging healthy.
0: Dami na ikinig sa atin dyan. Dami daw natin commercial. Maraming salamat. Ang gaganda ng commercial namin, di ba? Siguradong mga produktong mga piniplay namin, eh, kailangan nyo at magagamit nyo at kalidad. Piling-pili ang mga commercial namin na yan. Siguradong kailangan nyo yan. Pabati ng asawa ko si Hannah na ipit sa traffic sa North Caloocan. Baka pwede makahingi na sticker at t-shirt sa Pandayan, si Rema de la Torre. Wala na, t-shirt, sticker meron. Good morning, Papa Jeffoy. Pinakamamahal ko si Mr. si Jeffrey Rosales na nakikinig habang nagtatrabaho sa Puguan. Happy birthday. Happy birthday, Jeffrey Rosales.
7: Happy.
0: Ngayong June 17, special na araw sa ilan sa mga kabarangay natin. Ate Wengay, birthday din, nagpapag-video greet. Ay, kinig sa atin. Pero sa Friday pa ata birthday niya eh.
1: Ate Wengay?
0: Ate Wengay, happy birthday, mabuhay ka.
1: Hanggat gusto mo.
0: Hindi kaya mabuhay ni Papa Dennis kung...
1: Nandyan ka.
0: Ay, aray mo.
1: Bumili ng ano ha, ng radyo ha.
8: Aray ko.
0: At talaga, Ate Wengay, salamat. Papa Jeffoy, sayang ako sana ang kukontrata. Ah, talaga? Ah, ito na oh, may kukontrata doon ng cellphone nyo. Kaso may pumasok na booking, Palongos. Nasa liyas ako kanina. Mga bakbakero, Angkas, ANCP, salamat. Ayun si Robert oh. Naiwan ko si cellphone ko. Pati si Papa Carlo na rin pala.
1: Oo, naiwan din, hatid mamaya.

0: Northern Blossoms.
1: Maganda ba dyan? Di ba, hindi ko pa napuntahan dyan eh.
0: Ganda doon. Ganda doon.
1: Yung senior doon sa specialty nila doon.
0: Yung oras pa.
1: So, unaan pa ng La Trinidad.
0: Oh, La Trinidad.
1: La Trinidad, ano sunod doon? Bontok?
0: La Trinidad, tapos ang...
1: Bontok?
0: Sigsag yun. Sigsag. Paatok. Pasagada.
1: Sagada?
0: Oo.
1: Oh. Ano ba binag... Sagada? Batane?
2: Aray ko!
1: Kabila yun ah. Para kabila yun.
2: Aray ko!
0: Marami yan, sanga-sanga. Pa-Ilocos, yung Besang Pass. Pa-Ilocos naman.
1: Ano yan, minotor nyo lang?
0: Oo, atok. Nandun din yung ano, yung highest peak na highway. Diba? Shoutout sa inyo dyan sa Atok, Benguet, Mountain Province. Salamat ha, napapakinggan pala kami dyan, salamat. GMA Network, ito kahit saan ka sa buong mundo. Dito po sa Northern Blossom sa Cabranga. Oo, tama, dyan nga. Sarap dyan. Ganda ng view, ganda ng daan, babait ng tao.
1: Ano yung natikman mo doon?
0: Dami.
1: Oh.
0: Pansit Canton.
1: Pansit Canton. Rodinas.
0: Maling.
2: Rodinas, maling.
1: Ang bira. Dito lang yan ha, sa mga sari-sari store ha.
0: Argentina, corned beef.
2: Aray ko.
1: Anong kape mo doon? Ha?
0: Kopi ko.
1: Kopi ko? Ayos ka.
0: Mga lemon square, sarap.
2: Aray ko.
1: Yun yung specialty nila doon?
0: Native na manok.
1: Ah, native na manok.
0: Oy, tapos titinola. Di ba malamig doon?
1: Oo. Oh.
0: Malamig pa sa Baguio. Iba yung simoy doon. Parang nasa ibang bansa. Mm. Yung simoy doon, no? Sarap. Tapos
1: yung... Fresh.
0: Tapos yung native na manok, di ba? Ang haba nung legs. Basta, iba yung manok nila doon. Native. Mahaba yung legs, tapos titinola yun.
1: Hmm.
0: Sarap.
1: May kaliskis yung...
0: Manok. Manok.
2: Aray ko.
1: Ano yung manok nyo, red meat?
0: Maroon.
1: Maroon?
0: Ano yung baka?
1: Maroon. Maroon.
0: Sarap doon. Tapos may anong tawag doon? May masarap doon eh na
1: sabaw.
0: Na basta masarap yung anong tawag doon?
1: Pagkain?
0: Mm, sabaw.
1: Sabaw.
0: Shabu-shabu.
1: Shabu-shabu. Marami dito yan ah. Sa Korean town, Angeles.
0: 6:48 ang oras natin. Sarap mo kausap ah.
1: Aga.
0: Wow. Facebook, Barangay LSP. Sa papanood na kami. GMA Network, live stream sa buong mundo yan. Sa radyo, 97.1. Program Potpotent Friends and DJ Papa Jepoy.
1: Papa Carlo.

0: Alas 7 ng umaga ngayong Wednesday, June 17.
1: Alam mo bang minamahal ko siya? At tunay ang aking nadarama.
0: Magandang umaga sa inyo, welcome sa Potput and Friends. Paabot nga ng pot.
1: Ay, ayos lang, basta kasama siya.
0: Sa Metroid Mega Manila, etong Potput, ang pinakamalakas, pinakamasaya. Maraming salamat.
2: Luwas na yung mga pagayak. O, yung mga gumagayak na. Mahal yung ano ha, mahal na yung gas.
1: Mataas.
0: Oo nga.
2: Mataas.
0: 80 pa rin no?
2: Oo, nag-82, 84, may 95, ganun.
0: Lalang gera.
2: Oo.
0: Tapos na daw, di ba? Bukas na eh.
2: Oo nga. Tsaka, madami namang supply ng gasolina. Di ko maintindihan ba't tumaas.
0: Mga kaapat na buwan na rin pala, no?
2: Oo.
0: Simula nung ganyan ang presyo, no?
2: Mm.
0: Lintik, hindi na ano. Hirap niyan.
1: Gusto mo.
0: Hirap niyan.
1: O para mahalin mo.
2: Tumaas.
0: Marami mga driver nakikinig.
2: Oh, marami namang supply. Bahala kayo dyan.
0: Bahala.
2: God bless sa inyo. Yun ay kung nakakatulog pa kayo.
0: Nakonsensya na lang, wala na. Sumuko ah.
1: Sa tingin kay akin nakikita. Ngunit malaki din ang problema.
0: May iniisip ako kanina pa. Tinanong mo kasi ako, di ba? Sabi ko may nanonood sa atin sa Atok.
1: Ngunit ibang lagi mong kaso.
0: Tinanong mo ako ano mga pagkain doon. Napala message yung kami sa Facebook, Papa Jeppo and Papa Carlo, or manood kayo sa Facebook Barangay Alas page. Tinanong mo ako, sabi ko may nakain ako doon, may sabaw. Diba? Nakalimutan ko yung pangalan. Doon ko tumigil, nag-research ako, pinikpikan.
2: Pinikpikan? Hmm. Sarap yun ha?
0: Pinikpikan, ito pala isang ano indigenous chicken dish from Cordillera region. Ito ay rooted sa Igorot culture and spirituality. Itong salita na yan, pinikpikan ay galing sa Ilocano word pikpik. Pikpik.
2: Parang ginaganon?
0: Oo. Ano ba?
2: Tinatouch-touch. Oo, oh, ginaganon. Pinapalo.
0: Ganon.
2: Anong gusto mo luto sa ano? Native yan, di ba? Yung sa native, gustong-gusto ko yung ano, Papa Jeppo, yung nilalagyan ng sampalok.
0: Yung pala.
2: Sampalokan.
1: So,
0: ito ay ancient ritual. Where ala, buhay na manok pala yan. Habang buhay ang manok,
2: parang, ano, tinatapik-tapik.
0: No.
2: Hanggang sa mabugbog.
0: Para daw magpasa.
2: Okay.
0: Para daw lumabas ang lasa.
2: Lasa, no.
0: At pag naluto, mas juicy. Parang ganun. For the indigenous tribes sa Cordillera, lalo na sa Bondok at sa mga Igorot, pinikpikan is far more than everyday sa... it is a traditional ritual performed para to appease sa spirits. Hihingi ng pabor, magpapasalamat ka sa mga diwata, sa mga... sa magandang ani, sa magandang weather, talaka.
2: Yun yung way nila, parang yan yung offering.
0: Yun yung kanilang... ang mga gumagawa niyan, kanyaws o community feasts. Pag may importanteng meeting sa mga elders, yan. Ito'y pagbibigay pasasalamat sa mga kabunyan at mga ancestor spirits. Alam mo tawag sa ancestor spirits? Anitos. Yun pala yun. Ang galing ano?
2: Oo, sobrang galing.
0: Invento ko lang yun.
3: Mali ka dyan, partner.
2: Invento mo lang yun?
4: Aray ko!
2: Ayun naman.
0: Lawrence, magandang umaga. Shoutout lang daw. Driver po ako sa mga kasama daw niya. Magandang umaga, Mark Airoso at si Andog Pogi at ang buong Wilcon TMI Parking sa Montalban. Halos lahat po ng truck nakikinig. Maraming salamat. Lawrence, kumaba. Magandang umaga. Ingat ka sa inyong mga biyahe. Sa mga driver natin, sa mga kakatunin lang, mga nagmamaneho, bumabiyahe si Boss Peter natin. Halimbawa, ikaw, Papa Carlo, this coming, ano ngayon?
2: Wednesday.
0: Seryoso pa naman ako, tapos imbento lang pala.
4: Aray ko!
2: Wednesday ngayon, Papa Jeppoy.
0: Sa Monday. Sa Father's Day, Sunday. And then 21, merong yung Express Tire and Service Center. May change oil promo. Aba, may libreng brake cleaning, engine scanning. Aba, may papascan kayo, di ba? May change oil na promo sa Express Tire and Service Center yan.
2: Check up na. Oo nga, kailangan ko nun pa-check up yung sasakyan ko. Hinihingal yung sasakyan ko. Inoobo.
0: Saan ba itong Express Tire and Service Center? Sa may bypass yan. Sa may Plaridel. Tabang, Plaridel, Bulacan. Yan.
2: Ayun, no?
0: Sa may Plaridel. Tabang, Plaridel, Bulacan. Express Tire and Service Center. Kay Boss Peter natin yan.
2: Magandang umaga, Boss Peter. Alam ko, expert ka, Boss Peter. At kailangan ko ipa-check up yung sasakyan ko. Inuubo, may halak. Alam mo yung pag-start mo, gumagano, no?
0: Lagyan mo sinulid sa hood.
2: Ay! Gumagano. Ayaw mag-start.
0: Sinisinok eh. Lagyan mo
2: sinisinok.
0: Lang, lagyan mo sinulid sa hood. Lawayan mo.
2: Pag-start mo, gumagano na. Ming-ming-ming-ming-ming-ming-ming-ming. Ming-ming-ming.
0: Ming-ming-ming-ming-ming.
2: Uy, ito, shoutout din natin si bigasan ni Kuya Kiko.
0: May bigas tayo doon ah. Hindi pa tayo nakakadaan.
2: Bigasan ni Kuya Kiko.
0: Oh, shoutout sa inyo. Bigasan ni Kuya Kiko sa lahat ng branch dyan. Sabi niyan sa Bisaya, masarap halang-halang.
2: Maanghang.
0: Ano yung halang-halang?
2: Maanghang.
0: Na? Maanghang na ano?
2: Yung tinutukoy yata niya yung sabaw.
0: Halang-halang daw eh.
2: Yung sinabawang manok na maanghang. Ginagawa yan yung ano, Papa Jeppoy, yung talunan.
0: Na manok?
2: Oo.
0: Tapos?
2: Nilalagyan ng maraming sili. Yun yung halang-halang.
0: Ano yung ibig sabihin ng halang-halang?
2: Maanghang.
0: Halang-halang. Sabaw yun.
2: Sabaw.
0: Tapos, anong sahog?
2: Mga ano, yung mga tawag nito, yung mga balihibo ng manok. Sayang naman ko itatapon mo.
0: Apakababoy.
2: Sayang naman din. Sinali na rin yung mga balihibo.
0: Diretso, pagkapatay, nilagyan na sili.
2: Oo, bupa. May tapay pa nga eh.
0: Ano yung basura?

0: PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong.
1: Ang healthy naman ng anak mo.
2: Naku, sakitin din yan.
3: At
1: ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Uy, may tanong ako sa inyo. Na-feel nyo na ba na never kayo naging enough? Na kahit anong gawin nyo, parang di nyo ma-feel na complete kayo.
0: Uy, hindi to tungkol sa love ha. Feeling mo may kulang sa'yo kasi hanggang ngayon, di mo magawa yung mga plano mo sa buhay. Hindi dahil tinatamad ka lang, pero dahil pagod ka na. Lagi ka pang may sakit. Napaisip nga ako eh. Complete ba talaga ang vitamins ko kung lagi akong kinukulang?

0: ba? Papa Abdul! Pag maingay daw, pag ginanon daw ng itak, pag maingay, walang laman. Ibig sabihin, puro sabaw yan. Ganun daw yan. Pagka...
1: wala masyadong tunog. Pagka... malaman yun.
0: So nakita nyo, parang may echo, di ba? Yan. Ano yan? Anong tawag doon? Walang laman. Pag ginanito mo, katulad nito, yan, naringay, batunog. Ibig sabihin yan, malaman.
1: Malaman.
0: Makapal yung laman.
1: Oo nga.
0: Yan.
1: Pag yeah, malakas yung tunog, medyo maluwag yun.
0: Oo.
1: Oo.
0: Ganun. Galing, no?
1: Oo. Sobra.
0: Imbento ko.
1: Imbento mo na naman yun. Pamira, sayang naman yung oras. Sayang na naman yung oras, Papa Jepoy. Pwede pa mamaya ako na lang magkwento yung totoo?
0: Ba't naniniwala? Hindi naman ako magbubuko.
2: Mali ka dyan, partner.

0: Cebu Pacific Air. Fly to what moves you.
1: Barangay LS 97.1.
2: Stronger forever.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, mahirap ang magkasakit. Pero dahil sa pabago-bagong panahon, hindi natin maiiwasan. Katulad ko, raket dito, raket doon, kaya very prone ako sa calf with phlegm. Hindi pala sapat ang pahinga at tubig-tubig lang. Kasi nalaman ko na posibleng may natitira palang virus sa katawan ko. Kaya ang ending, mas humahaba pa ang recovery ko dahil sa pabalik-balik na ubo. Buti na lang, I discovered Somux Advanced with Zinc. Sa ubong may plema, subukan na ang Somux Advanced with Zinc. May laban ka na sa plema, mayroon pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times a day uminom, okay na uli. Available pa ang Somux Advanced sa tablet man o liquid. Switch to Somux Advanced with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Somux Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tofu sisig?
5: Ha? And mayo?
4: Pwede sa ulam yan?
6: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.

0: Okay na.
1: Pwede magsimulan? Lima minuto makalipas alas 8 ngayong awan. Ako po si Papa Jeffon.
2: Papa Carl!
1: At sa mga taga... Liera Region.
2: Atok.
1: Mountain Province. Ngayon, meron palang magandang kwento mga Bisaya. Meron din silang masarap na manok.